0: na se wo betena ha na se wo hira no
1: ajo awurade hira o
0: amen
1: ajoan chiwa
0: se woni nyama aso a
1: awurade hira o papa
0: ya wanti bi num ko munti ka be fa na hechire
1: atie fo rebre Emmanuel ajei na otie no enka no debia me ka kire wo se wasiesie no ho agya ne ho ama awurade se awurade mfa ne so ma wo nye nhyira enti radio na wo de ato asempa FM 94.7 no enyi mfiri ho mane na ho a na se wo beten se mo pa eya haya hwe adwuma wei ebinum utun krofo akoma ebinum nsem wo mo kama krofo tie no wonamwa na ebo na koma mu don na epiepia no ko haa mu nanso urua wei edi suro ni ahopopo na eye adwuma yi se dani dan nyina nsem pa ewurade ewo ma ne ma no onfa ne so mfa ne onfa ne nye dro ben ma wo nsanka enti my radio no na asempa FM 94.7 na wo beti nsem pa na serie ahye wa funu ma na yeye nwuma hye utechire masoma said e gina same so bo mpae no wanti asempa wo bisu but wo te asempa wo ni beje even Emmanuel jedi asempa mre ebro ewurade nhira wo na wonka ho yesu ama ochina yebeto aso bye bye.